Bamba bando kende na koma mawa mawa na lelela na nani nani ya kosalisanga.

nani yako salisanga na tikalimpa mbabando kende nako mama wa mawa na lelela na nani ye nani ya